Mati ya, nunggu kasih mulai. Mati ya, mati ya, sampai.

Joo, niin mä kannan kulkaa manikkeja kuin small town mind. Abandon. Mulla on ollut ymmärkäinen barkbark tunne. Kabin oli niin mä kulkaa Children of the Sunrise, kun Adam James tukan miamar. Kadon ja balai sen kun niin tunguri yun tahu nakko ngai manma. Lera tukaa roin mir. Ka mainly nakon manma ngai munawo ripun. Yuri chamar kolo dal dawin. To encouraging gun limurong war pam ko yo jamar ko lenjo ka encouraging ja na chandra dal ngoro yir en ja na kon everyday limurong ka life ngor limurong ngol ka bichen lengo yan limur to kan na kon ngatte nyolo ka yan ya ka limur to ta ngatta mru ka nin na whether ni to ngat mir ka ngatta lo ka o mar ma mir in one day or three times ripun mak ningoi ral to yakanen lukka kam daun e balanya bala meri any time of the day ni to bala mer ngat tan lukka kabayang ole murtu ngat tam reunin na kaun dele murtu kan nakon ngoni din mele kabi channel ngoi nakon gikken ani ro yon mer nen marka nu ngot lira ngoni yakka ngar ga meri ere ka gikken ani to karo ro yon mer nata muna o mer yak korong ngol ni to ni yon morning yuri na nito brak pa ito loka. Tao niyo mukadal yamar ko leo. Yuri, na nga yung unika na. Yaka nga yung unika na. Ngunto wangat mo riyan, watching mir morning mir lira. Bilin na kong lingon ni wangat mo riyan, watching mir lira. Muda o mir, after, before dito nga talo ka brak pa ito ako, durarang ngor brak pa ito ngor, agikinan tuluro yun mir. O ni nila yuri yun, walap to nga ngatan loka, palaruro yun mir after niyo. Ngunin-ngunin bilay na kung munawin mo rin na ka munawin buman ko li. Paano na kung munawin watching mo rin na. Kaya ka ngayon dalgan na ngay tuyo to li raro yun mo rin. Morning yan. Kaya bichaling ko ngay to karoro yun mo rin. Tulara ngur ngata ngur mala. Ngunin din durok ngur rom ngur. Ngay tuya ka marka durok ngutan. Lira ngur yoto wal. Kaya waka niya ngayon ngunin important nito ka yoto yung maringi ngurupan. O limur to kaya markulin marangi ngurupan ng walto karuro yun mire. Muna o yak kuroon baka walto ngunye lira darkyak mire na ngora. Ay to kaunin ngatta niya kan na kujina tangga maladar lira kuro. Kabay waray ngay to ni yuri yun. Muna o mire. Kabay di ngay ngunye lira clean dito still ngay ngunye washing lira. Kabay di ngay ngunye lira clean yon ngongoy muna o pi washing boy. Ngunye ngay to muna o mire yuri yun. Ngunye ngay to ruro yun mire yan. Still ngay to roro yun meren. Brak pach ko. O, muni ngay to yuri yun. Kangat talo ka, karoro yun meren. Cleaning meren, bian brushing meren, before ngay to school el marchi. Kadiyal dao ngor, ya kwa na meren to ka, nakko ngay important lira watching meren to ka ngone, muna wo, yak koro wo. Waka niya ngay to ka, doal numa dao ngama. Waka niya nakon, waka niya na kun all day limur nguli ka ngataluk ka. Ka nguli limur to muma liraw luru yun minyaraw na kun. Ngay lingun ni ngata gul ngir liral ya limurunggal. Pala ngay linawin ngutan ya ko bacteria. Ka nguli numa ya kamaring ginawe bacteria maili numa to phone nguli numa langgin kal numa internet mo searching. Di ang ngunguning uli durok siya ngama-ngama yun, ngutan maram. Pawala mi rin ngunguling kaduali bacteria ya kungura. Kamarma nga idol bacteria, manmak bacteria ka ya kuro bacteria. Kanguling duma kadal dumbal yun ngama ya ko bacteria, lingura ya ko yungal online wal marchi, phone ngunin malangal. Matu maringit. Yung doon niya ngayon, galira na room ko bacteria ya ko. Kagari ngayon uli, kapawala mi rin ngur. Nguni di bacteria ngulik ka gari ngay ngulik ka nguni di ungura ngay ngulik ka nguni di bacteria bawala mi rin ngur. Jinawa kapungur, mulmungur, munatangur. Wangkat ngun ka rumbal ngur na jinawan. Ka nguli ni to yakka lira karuro yun mir. Especially yakkuro ko. Bichan bili. Nindu ka nguni. Kunga yun na ngutan maraman ririn lira ngur na nukal. Murungi indun duka nguni ngutan maramain bacteria ina. Kabunin ngay to nguni na kun durok jang ngutan lirangor jang murungi di rom do. Yo,
toleading around the Morongoyako and Maranata and I imported and I took another letter washing with Yamakole. Kananga best time before Yakoro. My toga can I watching me? Yakoro. Kadoleading at a local lakaranga dao bacteria koro. Yo, got that to a little money in the pan.

Yo, when you makan ngakol Stand By A Man, Korean Classics War, ka Vision, mani kaya kola jaman teenage band. Ka donya tora, when you then, lor ko na bulo yako yam dao. Ngoli to ka dakul jamar kola jaman ke grupan wal to kalira wa shing mirbi chan lingo yakoro, monao. When you then manj makna. Lirao na ngayon ni manjmak, ka gam ko le morong diak mala. Nawi ngayon ko le lorkon ko mo ni nawi yako eset, marakato yakka ka tarwatere. Ngunit katul yang aralakar ngal numalang bacteria po. Bacteria ngunit, ya ikur bacteria ngunit ngayon ko le ka, kung gayon ngayto durok, yoto, ngutan lirangor. Ngunit to kaya kagikin aluro yun bere. To niya, ngarato lorkon yako yung ngayon nili di, doling eset yako. Kaya kan matubara rin rin dal pala niya na kurgo ni ngulik kalim rung ama o yul ngayon malang kalto kaya ko yung tumichi bi lalawak tun nga na kung wala niya kakana yan dal diak tuwala ngoy durara po yan gana na kun yun pala niya puring limo rung alya ngay dal yur lira wada bak kaya kany boring diak kikin na mala pili durara po yung ni ngay kadwali di wika Yako eset ngura ngay ka o ngay atam ka na kun yol ngay doli di wika. Wika ka ngura durarangur eset. Yor, yaka ngay doli di mrakaritya. Ngaya boarding. But like I said, mrakaritya ngay liraw. Tuali nguni wika nguli ka durikur ngatil darawatir tinawangur durarangur. Yur, nan ngun ngalun jama, ngay ngulika buayakum doli di eset turarangur limurunggal. That's nan ngun jama, ngalun ngun ikatrin makan kuyangan lakarangal dan tumalang. Jagamir ngay doli di turarangur limurunggal angaw. Ka nguni yur ngungulinakun nguran, ngay nan ngutu nguni salivan, ngal ya lurkun din ngoli ngal jinawa durarang bilin na kun ngay ito nguni nguran ya pichana ngay yun di daradaira durarang bayang ng movement tangang nguni din nguni nguni inli eset ya bala niya mirina darwatir ya pala liran nguli marichi lukka eset tun rawa kuman turuk miriaman tuan ya nguli to ngay If to ngay yuto ba yung lira lurgo yung mga kabitian lingo, kayak koro. But, ngulit dito ka lira watching mire, munda ho, tiyang ngayon rom do ngay to kung kayo ngal. Ngulit dito ka lurgo yung mga jayan, help ngay to. Ka toothpaste manda, rambangi, tujama, kung kayo mire. Maraka tuyak ka lira buma dorok to. Ngulit dito, munda ho, lurgo yung mga lira before tungura ngay yuto, Tiang ngun rom dong itu kung kayon lurkon kuman bacteria turarang ul marka to yakka riri ngutan nga ka pia kun bilayan ge lirany luruyon merinayan munawo yakkoro marka to bacteria tumbal yun ngutan araw hindi tinyaraw ibig yan lirangur Kamay makuni nungo nito ka lira rurugo yun meru yakuro ko. Muni may makunungo health ko. Muni nito ka yakay lira washing meru. Ngayto bacteria ngutan. Lira ngunin na nukal. Palato ni dorok meri yun na. So, lira ki rurugo yun meri yan. Piyak pilihan muni nga muna ko. Kaya andual na kun encouraging ko. Limurong rupi nga lapal beru. Health ko limurong galangaw. Lira ko. Mutu kami nyuak kum jaga iben. Ngai mungun tunggu ni yala langum bini jari ditin. Pilih ifle mutu kaya kali rawa cimil kaya encouraging jamar kulunya waktu kabichan. Turuk ngai tu ni yala la. Nau ilmu rin yung ilmu mara. Bara ilmu lika datik ko. Kadur ngu rin rara li rau. Muni tu ngai riri te. That's why ngai dali important ilmu rung ilmu tu teaching jamar kulunya. Nyumu kulunya ngur age ngur. Waktu kawashing bera. Li rau. Yo, kadwali di dawo limurong gato ngara sharing why nga important. Jamar kuleo, limurto ka encouraging family walto ka lira roroyon mire. Tuan niya makalang ako dawo dawo show yolong radio.

0: Ini gue jadi
1: pendek. Kau udah beli ayo, gue ya.
0: Ah. Ini.

0: Nano Niris Ram Mukandinga.
1: Kangura.
0: Whoa.

Mwen bal ma wul mwa we.

0: The time is 5 o'clock.
1: I am Andrew Guru Dangunapanga. Bakpuri Festival. Namaro. Aman namaro jamar kuling. Jalan raya kram tahu. Ya kena main game dengan kebat. Jalan raya kram jam meja. Bayako yalla. Namaro kuling. Yur kalan raka wangan first. Pelajan. Banyak. Tu alkam.
2: Diang bala on festival. Ramen gening. Ngata dadarawa. Ko jama kadura le marche. Ngara hikri ya kara wetja.
3: Wei, ndo ben kan. Bola bola. Shop ngora. Ngara kala ngale kaske kamangu. Ya la nyapurung do burung na sabol na kura. Yo.
2: Da ngara kawanga. Lari sakada war do kadi ang bala basabol wakal tonight to jama kole belewe le mar basabol mulo de aldena.
4: Ngara da Candice David yung mukha dela tang balang gas
2: da ngara kawanga lari sa kadawar do kadi ang bala basta bol wakal tonight to ajama kole belewe le mar basta bol mulo de aldena
4: ngara da

brong brong ya. Kadu arun ida kai ngana we marali kelang. Kur kur marali na dor bam brong brong ngun ning ngai ngulen nakun buman ngai ngule. Rakun guman yan. Ngurungi ama kuleng ngi wi kai marangoi bitrul yo ga ngama kuleng wi ka ngi ka kari ngi bitrul ngur. Balanya.

0: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina Palmerston Gahamptudu. Gabalanya.
1: Well, Dawo, ngay bulungay pitrul poi Dawo. Yan guduri. Naporkan Dawo lakram. Balanya poi. Pitrul, ngay do iwalcha gulang ngay do gama pitrul bukmakrum balil. Ka mulilemurto win pitrul numan. Lemurto tudi niningo rieri mara. Kangay pitrul ngay yaitkur ngay do buma lemurong dotor ngay wangganja kapurwut ka ngaltri wo pidila ka dinching ngay yaitkur.
2: Yaitkur ngay diyaki malangu.
1: Yo.
2: Nauko. Una rumbal ngalitjalenga ngay jama miriam ngurong mala.
1: Yur ngay yaitkur mertir lemurong Pamburong bronco. Yo, ngay de bomba.
2: Pili ngay ngunin bunga, wan?
1: Eh, yo walk.
3: Yakabito normal.
4: Hello, my name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yolngu Radio.

amo ko yung garala akaman na na ba pangale tuwa lalo guayam ro yado murong oh meron naman ako na lalagalaga manawalan mama ang ganyan ang ngayon ang ngayon ang ngayon ang ngayon

My name is Gautier. I live Paroi. And I was 90. Young radio.

0: walom dango kawar muk na 7 p.m. na.
1: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi ka health worker di Alil Prague ka you are listening to 88.9 yol ngaray dia yurta mind mark.

Joo, olen takaa Tunji, Joulun Radio.

0: Walang dual, 12 o'clock. Kuali yung munday.
1: Yo, bukmak. Araya ko, bije, manunggur. Ka, tiara wag tanda arts ngo. Ka, numga ngama. 88.9 FM. Toa yulung rera ngo. Yo, yo.

0: I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing in church.
1: Yo, namir bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola lea dalin mir ngarayo ngo jambar po ngo unay marapay kakapoyak na ngo kupaupa ang ningara ko darok arang lega jambar po ngo wang nga darok ang akong bukuro pradiyak arts ko ano yung mga nangyari kalkarang nga to dual tarok to nupayam at yan na murto jambar kulaw jaga kagapman na ngula ngayang ng bilmram o nangu ako yang nga bilmram marang nga ito jamalim rungkal rambang ikal ki yul ng kapalanda marang nga ito magaya merutukal limro ang mga mayan room yo ka ngarapo ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ng yul ngongor ka naman na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nulun ngor katawa nga ayo tangan raka jaman nawe local decision making na kon room na kendo yul ngay room ang mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kadual yul ngay kormata ko na gabitan wanga yo tuwal kam morongon sa murodal kabitan ng arato na wilakram na purkajal tirang ni ay ito gabman to maradarangan yung rom ka jamar kulay utukar darangan rom gor at yung rom do para rale yun mir margali mir to nga mga mayan tukar walang amany makmetro walto majingutan ka walto nguni jambat ka rom maram kagaraman pangrongin nila. Number two, kamuro, ini kabitan napur kajal ter, ini kapan to mak ton yorngo kakal ko, maya leo, karom ko, kadalangan dua ni tukar, ka number three, nama napur ngole, ure pun lecho main maktukar ka kung kayon mir para rali yon mir rom gor ka kakal gor nga makule gor kay number 4 na programa mam o jar yon nga purong ko nga napuro nga lapal mirin ka wala lang rom ka kuya nga nawe ka main kitir wala lang kor marga yor ngo ka ngayang o mir ka mulukur walang kuya nga nawe muni rom kor gale kor walal tumal mam dukkar nakin wala tulung na purun dukkar kor gama marga tung ni dukkar limur jamar kuleo jama walal to mal mamati ka darangan walal to ka muni wali kalkil waptun na purung kal rom lil manymakil number 5 ni gabichan we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha, welcome. Napurgajal ter, muni government to kumur wajt manapuring ganin na kumur margalimur to wangan manapan mir rambangi, rom go, tiak, kacandulimur jamar kuling jama. Na kilim berdua ngau jaga ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kungkait mirbala lali mir number 6 kya ngai gamro dual gam gapman kato gulyo na kuya nganangur na many maklimurung ka walau yan betul kabi rom jaman be walal mangi nacan waktu jaga limbung kalango ya bian ka betul betul na yul ngawalang marga lim tu rambang jama walal tu kulyun kuya nang mabalan yang ngogam na permangi na main makna mulang balan yang ngor ka kangan wal tu rom jaja limbung kalango kawala la kana mrung ni wala main kana kana wal tu jaga le mrung galang au jamar kuleu taro ade li ngai kang ora mole yor ngongole na bijan lekan ngor kana mer ka bulu bijan ko yang ngai ngole gap man tu ngai pin berga ngai ka bijan ko yang ngai benana ngamai mak beli ngai kana right kuna mer nguluk pala jamo na kan ngai tu jaga le mrung galang au jamar kuleu Kolion nga ito, Gabman. Kolion nga ito, Tukar koro, Tuala chandeng unini, Kagoya ngayon bina, Manymak ni kangayatam, Anirali ni turongir na prunggal. Kole, Ni Gabman, Kana prunggir ngulidas mala, Ito rambangi jama. Rambangi, saat by saat beli merto jama. Rambangi, Margalem to dukkar mamunna gale jamar kuleu une yutta yaka yutta inga jangune limurtu mam dukkar une nalchan wal to maga mere kurum gurmang ke tir jamar kule yakan wal to yai kurumang ke tir yakan wal to urang acara inga mamang ke tir par wal to mak mak tuna del kurorong anung ugap man ko karum kule murung galango ala to jamar kule ngutan ga yual tirian rom luaptun yo pranya Naba seven jangai gabi jan wangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali gal ketir lemur ngal gamrang ketir lemur ngal rom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butir bicun lemur ngal ngau kan lemur tu walang butir bicun walem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngunin gunga ngia jamar kulin lemur ngal lemur balai bil mram napunga lian yaka balanda meter gale bil mramalang yaka rali ul ngalulang meter bil mramang jena napunga merang merat tudangan ngai to walal jamar kule balanda rom go ka yor ngol rom ngol kadara yang kare ngol maga ya meril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur bana namir yora namir kor rom gor Kapman kal Kapman kayol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak na tingnay kadara Ayol walal nga lemur kanina Dili kapoyak Lemur to jama Lemurong kalang kurtarang na or Marga nga ito nga pagi Darangan lemurong kapman to Lemur to walang darangan Tukar jali murtu maju jama Yura na mir Ka mardara nga na mir Ka ganjar mir Balan Ngunyengal itu doli jamar kuling Maritum balik na ngur Bilmram ngayang ngu Balan da rom go Ka yur ngur rom go ngay dia ke maltun Pelajar acara korean Ko manjma korean dukar kor Ka balan galil ngunyengal itu yalla Jau una dali lira sip limurung kong ka wal na tumat limurung gama. Muruwarin bala. Yo, balanya. Yo, number 9, kamuru limurung dual. Ngay ka bikin nakon wanga. Tarok limurung ka bikin wanga. Napur ka jal tira ngone. Kiamar kuleo. Ka chandarom ngamangamayon. Nakon decision making kuru. Jamar kulit di jama Ini Buku atun mir Dial kapoyak Ka Balang apa gitu atun Dawin kot lil Marga wala tunggu nilai kot Mur jama dawin Lemur tu dipungan guru penolang gal dukar Narkan lemur kajal tir Ya ka wala tuka Ngamang-ngamang lemurung rom Nganya lemur tu dia ngamang ngamayon kapal aku rupan orang kal wal jatuh tangan lemurung. Tuala chande lemur tu ngamang ngamayon dukar maga mir kot kor marga lemur mangi yun na lemur tu balai juyun o nakur lemur tu jamur kulen juyun nakun bala ngarakal hiral kal kayul ngurum kur wala jimang ngurupan marga kal tumkin nama kakal ko rom ko otomatis ngotan gayar tu nabi ngoi ya ikurong odole mar tu balik na mereka rom ngai atam diang bala menilim kami tir balan dal gari rom ngai kalem rim mar tu balik mam kajamar kuning kami tir na tu balik un kalem rim jajal waktu dawat tun mereka waktu dua tir ngatir rom burja yur ngukur darangan yur nangapa kita darangan macih rom ai tu mereka ngamatir na wal ngai kajamar kuning kemurung ngai yang ngunyualang koi balanya. Number 10 mereka bicara nama nongin jauh kapan kau napur to malam tukar ko jari napur to napur kalang ngon napur jamur kulu nalcan napur to walang keluar tinya malam ko ngutan malam napur oyan do jamur kulu napur kulu napur tukar lelgal kena kurwa jan waltu main getir karena nak kena perkajal terwal tu main getir. Ya katun ni dia le balang ngamang ngamayon. Tole wajang ay dia le balang kot kor wajan ay dia le balang rum ngurung apa ke kor. Nak permain kita cina perut jaga walang cemar kulu nak perunggalang om. Dan nak perunggal ganjar kor pur. Yo. Yur dole nak perut bayang oga na jam aman makom dia le nak kon community ngur. Mungkin ni nak perun dogong gayon rupiah na perungkong gayon ka girip mo na perung building mula na mula na perung kung gayon na kon panding ko ka infrastructure mula na kung mala margalim ito may makuri ang dukar kuro room kuro walang jama ka nga mga mayon walang dukar rupiah ito kung gayon na perung kabulo na perung dogong gayon mula na mula na perung jal tukar ko na kung may makuri jama o balay tukar lil kabulo nga napurong mulka malawa nga malaga ngata napurto nawe yan ngunawal ngayon yung rin nga napurong dirtipo yung napurto jaga walang jamar kuleo yung napur pichan debilian na kundo di pala yung nga ni napurong dugong ngayon ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya number 12 ka pichan nga wanga na purja kajal tir ni to government rally marki wajt man na purin di pal jal kril mulkal to al rom lil di pal na kun kapo yak lil yakan ito abar kung na purin ngama kabutu yabitu na purin rally marki ka nini na purin kaldeal gumur gumur limur to nina marga limur to yura na mir ka kungay on mir ka ngama ngama yung dukar na purnung to lakam na na programan magnetam anak ko na purman gitin anali na purum dongotar na kan na purto darkel komrom ka balay wala maga el ray prep mil rom lil ka kung ka na mil rom lil ka ka ka mil rom lil na purwala ning do jamal kulin nirpan tole na purong yalak umiru na purong leaders malakanin na to kajamar kule walto nguni bilian maram turu maram dukar ya walto maram palanda walto rum kumain gitir kayor ngu walto rum kumain gitir rambang yan dapir kum kadole nyolang kum dukar bala walto kanin na yalak umiru balanya
2: yo thank you numalengko butur ikin daw tambal yol ngu ready early
3: yo le murkanga ma yo ngurai reo tiar palma yo menmak

ara ko ya ko abanu nje ara ribian ara na le yul ngai lakra ma ga ga ele yo ka to la wang ngai ngai ku ni na kalopa ka radio gro ngara to la wang ngai ngora yul mo radio at ko abala nya

Hello, ngarai aku Naipiri. Ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko. Ka numa korang ama yor ngarai dia.

0: Walam dango ka 5 a.m. na chadao anan.
1: Yo, ngara Jackie ngulore. Kuyula. Yung radio. Napandalwangan namin. Te alma pro. Yo, lingon chuchuch na.
0: Yo, ka welcome. Tango yung manikay wo.

Yo, ngara Johnny ngarpi je, kayu listening radio 88.9 FM.

Jisu yo mara no ngan kuruk kun mari min yol ngon waran kuruk tu man ga nga 5000 na malan Mark chapter 6 verse 30 main mark ka bana tan al bana ya kuyur mingom yol ngon waran nan go Jisu gumur de ro wana be walem jama ngorom pala tan al kaingan rakala nan Jisu olem na tan al kaingan jama kana tan al kaingan mangi kwan yol ngon waran ka pelenya mi yom kaingan bana kuluk kun mari min yol ngom wararan gan nan gom Jisu om kangan gal na tan alengo bana bitu ay ngwalom ngatawom ko amandawo Jisu om kanan gulo ko yur pingom warawo pala nan karo anan bay ko ya gur mingom warawo bitu nan go ngal manga til ngai kam ngai ngunu ngalam bal kung neraling ire male mangal mangaro ngri yon me pala danal wapap tuanan malta ngailen pala ngai kanan kanan ngulen ire male Kakuluku yung gengan bana yul ngoy mara yo na ngalam bana goyur mamarta ngay mnam. Na le kengan bana gahat tuwan. Pala bana yul ngoy mara lau yuwanan goyur ngoy panan bana marta ngay ma. Ngaro dil tija kawarawanan. Katana lin wari bana ngurong mwait tuwan bana layam ngiri manga. Kabana nan Jisu yap tuwan na marta ngay ngurum bala kengan bana yul ngoy mara gahal kulanan nan go. Kabana nan Jisu na ngalam na nalin malam, bityanan, pana danal ngan gaul bityo ayeng maringi nalpian danal ngaro kay nga nyina. Pila nyan danal pana bityo ayeng bimbi malan jaga narangan. Pala nan mariminan ngayang uyo wanam danalin go. Ka maringi kuanam nan kay ngan danalin pana god wangar wom rom. Nguru yiri wanam dambu yo waloyo ka yanat lin go ka rai wilo wan. Pala bana kuyur mingom waranan go, karawanan wai, rai wili wanan dango. Kangan gaul na dango ngatam, kacu wila karawaduan yul ngun waran. Tanal ngaro ngata tanal yung kway waratun, dango ya wanggala nga malango nga. Kanan mam Jisu bichan dambu ganit cuman. Ngan gaul duan mango akoro, numapian na tanalin mayano nga. Katanalim dawir kay wan nanay, mayong bal wan manapan bichan. Wai, ngala ngay ka nga napum nga romanak tuman bila niya yam rupiyan malany. Jina kum yuol ngo malaw marano nga dawo. Tangom nga ro yuol ngo kay nga jama wangan na dungara nga cha darong ton nga til rupiyan. Ka nga ro nan nga ro nga tambicho ay ngong leyon. Kanan mam Jisum nga rowan. Marang tumawara yuol to kay nga ngunong nga ta kutparon. Paladan na lulang karan ganan. Kadiru wandan na balarakaranan bityanan. Kung wangan dango dambam, kabur pa ngalirim. Palananan Jisu yung karuanan yan ungan nguna kuyur mingunam nan guay bityanan. Ma, karuan dango yul nguna muarin danal ngaro nyin na mulmungan. Ngaro malanga, kamalanga, kamalanga. Palakaingan yul ngum wala wulktuanan. Walipu yul nguwara 100 malanga, kawalipu ka 50, kabityanan bala. Kabimu kaingan nyinan. Palanan Jisu yung bana kung wangan madamba, kangalirin mula na warat tuanan. Kadambu karwa chinnan jiwarli, pukungan god wangar na balagani kani cumanan. Palakungan ngun na guyur mingulin warawul nan guayul. Mabana danalim ngaran kung akungan ngun na yul ngun warawo malalin malangulo. Kakuaman am danal ngaran bana ngatam ka bukmakya na bituwain gana inam. Kakuaman danal ngaran ka dawar, palakaingan bana kuyur mingo yung marayo wapto manam bay tinyaram ngata katangang guanam danal dual yilipim malany. Kangunong namo na bana 5,000 tiramum yan na mala kabaya bana batamim wara kayumur kumbila niya lingko mo mala.

ci sum ngara nan balan gala lelen nan ngaro mangu ci wu ngana god wa ngaru won bacci wara Mark chapter 1 verse 14 Wangan mem walo yo danal ngaya tanan John namba na dambulup tumanda minam bala ditu nganan darongulen Palanan mamba na ci sum ngaran balan gala lelen makkale Manan ngaro rakkalaman god wa ngaru na nguwakurun dawo banalayan Kabijan nan gay ngan garo anam nga kan wara karai wom dangu walo lin gun wait to anana kayul ngum ngaro bana bookmark na yana maringi yim bana god wangari yum bark to room manan gwai ngara nara mingana kadangun bana yul ngum jinangun bala kayu bilu wan wara mele uit parunda mingrom room ngro pala dero wan pala mal to anan gun god wangarun yan gum pala mauli cian bekuen god wangarun ngwa korun yana dawo wom

0: Yo, the Yolong Radio. Yolong Radio arts kung marapton nga ra kada amin yung durke. Todo asking wawa na neko na age to many kemalap mga kananan ko ben yako.
1: Yo, first year I started with no music program back in 1995 around there. I was nakun involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala met onili nakun while they was doing music workshop. That was in 1985 ka after that I joined with them writing song ka music na pura setting up mala nakun instrument ko mga the keyboard ko ka drums ko ka may kaw nila na kun help na pura ni Dr. G ka Frank Unungmura ka members from Subsen mala my cousins ka yo. So first band we started na kun just for the festival kun na kun na yung ara on kum na yako nirepan Bush Lightning. And that was in 1996 to after I returned being a university or music workshop. Yo.
0: You mean Maktao? Can I in age to Babratuna?
1: Yo, during the time though, Arangan school, you know, yeah, 10 or Mak, ka 8 young Arakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old. Start learning arana kun music ko ka songwriting ko yo
0: min mak ka ni soul ura ayol ko benungo
1: yo. After that Bush Lightning ka 1996 to ngara start na kun ngara megetin music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers na kun Joshua ka the cousin came back from boarding school kangara na kun namo la all over the musician kun na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 din na prostat na ya kun change sol ura benna ngara na kun forming na ni benna ya urit na so na proje yang mala ka oldest one na pro kalon ni ben ko ka Frank Unungmura ka Dr. G ngai same time na ko second na singer.
0: Men mak wa dao na na kono godo a dream to be a music or na
1: I think an interest a sport or atilja basketball football ka track and field cross country bala nyara ko favorite mala ka music mala na kunda ko favorite maran nga ko la kon Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite mala singa Michael Bolton angara kan ni ngakul ka thinking ngara kan ngaran kan de te re ber pitan ngara kan ni medini ni kon ngaran ni singin newin unin mala ta sir of favorite ta pala kan thinking la har dol on da musician na be singan ngara do frontman na on la on stage na e ben ara mulu kuren da ko ben na kon blera nga men ni music mala unin da ko kon dream ja came true mala.
0: Yeah, min mak tapirik ne nungo na koni ni idea wi kama eh dona ni change nungo life ne uni ni fan uni ko deramo kado ana ninge kana ngula fit ke aja mar kole nunga ni na singa mala o baingo
1: yo uni ngara na kun music kun ne mitin talmirin sport ja mar ngara mitin kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tingla pelna mialat na ngai kan involving na kun arakal na kun singing or ngay kan merengitin ayan ngay kan na kun busy rip yung mula sport to hula nali na kun bango ngay rako maltur footstep ko ka after that ngara try daramun ngara ko yutun but already ngay kan na kun ningakul ka kana ngay kan break tight na ngay tuning up ngay kan mayang mula dater ngay kan ka pala ngara na kun nangal ngay na kun ngay ngalapulin ngara niya Margal kiko ngala music lever akon gujuk na Pedro yo ka tibon mo kay nickname ya mringi akon urwat na nanon akon start ano ganan youth band no which is main ara ko nakon second ne footstep fit jaga nakon heading balay footstep ara kal
0: yo main mak lecho da awani sharing.
2: Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.

ngan ga ol wakal ngi ya dur barak kingdom rom do mark chapter 9 verse 42 kabe apun nan jesu gore wan bitjan pe nga ro ngun ngi ol tu yol ngi yo mangu ti warun nya ko yo tu barak ing le rom le pala nan ngaro bana bitu wayeng golo na nya ko ma ole ti nyangro ngwa korom bana bai ku yam yol ngo mangu ti warun da mewom nan ngaro mayang na mata man rakke yon murukai mi yon no choro yo pala dubtu na dulmulen damurung len karmakle manan ngaro gulu gulu yuna. Kabayin nung gulu kung do bityo wa yung unung na barakin walk tuwan, nunum gulu tuwan banayam gong. Lingo nga kurum nunggo, nunung ngaro balk tu jiwar lim gulu ngiyi, kung wangganj min. Kabayin nunu barakin na kung burpar mim, nunanam balk tu dubtu nguna ngur chalin, nguna tagi damilin wanggalali. Kapane yam dangu barakin na marimin wangala, kangur cham bayi ngangal na nguli paliye, ngune yam wangala nga. Kami wirin bayi ngay nga wal nga niya nagarlon, barakin jumana bayi nga rang ngunung naan malany. Kabayin nung gulo nuku yub kuj paruan nuna barakin li, kuluk tuman duan nuku nam. Lingu nga kurum nunggo nunung aro balik tu jiwar lim, jurup tu nuku wangganj min. Kabayin nuno barakya na nuko burparmim, nuna nambark tudup tungo na ngur chalin, panatagri namilin wangalali. Kabanayam dango barakya na marimin wangala, kangur chambayin bana ngangawal na ngulup paliye, unayam wangala nga. Kamiwirin bayin gay nga wala nga niya nagarlon, parakin jumana bayin gay nga yan ang unong namalan. Kabayin nung kurumangu chiyo na nagutparuan barakin li romli, nuno miya nadol ngur iwan. Mangucim nunggu ay baladup tuan. Lingkung wa kurum nunggu nunggu balik tu jiwar lim gulung iji, mangucim wang kanyamin. Kapaying nunggu mangucim burpa mimyana, nunggu na balik tu dup tu ngunangur chalin, ngunatagi indamilin wanggalali. Kapanayam tangu barakin na malimin wanggala, kangur chambayang banangan kaol nangulip paliye, panalayam wanggala ngoro. Kami wirip bayang kaya ngawal nga niya nagarlon, barakin jumana bayang harangunung namalany, kabelanya. Yo, kakot wangar yung nga roba na birka yun na nanggo ay mamal to na minyuaran. Kumurwa nyo muron rom muro. Bichan ba yung nga yul nga yung dambat-dambak kum nanggo ay karnany. Tunda yung man ngur chayo. Mainmak, ji lamda ngong wakoro. Paingu yan ba yung ba na ngata nam da kay minggan. Kapan nga ro da kimudawar yun, panambarakin na bichuwa yung. Pala ba yung yalk to na. Yo, numan bichan naun ba na jitlan. Taka kay minggan miyan, manumang araw kay nga nguwa chuman na nyinam yul ngura mwara ura marla nga. Mangwa chuman min nga rukay nga bukmak na. Bila niya dango, magang gawara day ko na ramiyam. Yul nga rupunggawa yiga yul rayo.

hear music.

Viviana, ara ero reading Makongo, wokere we, chapter 1, verse 14, ka 20 lele. Ki suyo, kare yoru na, tambo miru na, ngayari jama miru na. Kanguli nguru inja, dangoro, yuru ngu walala, miringu jamartina, wala mulkana na, ngenye jona. Pala kalkara lolo lele na. Kanguli nguru inja, dangoro, ngayi jisu inja, tunupana martina, rungi na na, juna mai, kara lele na. Makar lele. Ka muna laina ngayo korana. Marci-marci naja. Lup merang ala jika. Lakarang ala marci na God ko. Tau na. Ka dua lana ngayo nguni. Tau nja. Lakarang ala yukorana. Yul ulung ala jakam. Walunja duala lingo na bona nana kwat kunja room yual kunja muro koi wal ngo kiwar uinja duala na diala mina lingo na biliura walala kunya era numalangwe Nguni yacha room. Mario altiana, biakana. Tiakoi, ngamakoro unja wal ngurom go. Wangan miringa iji so marchi. Rangi koro pala. Kali koro, galali koro. Kulon koro, kapo koro. Palangay nama, marmat na kuta manjina ngayari jama mirina madana chay man na ka wulipunya ngay yako pita ka Andrew na madayokura Ngayari, dito-diton, kain buyo. Pala ngay jisu niya, kuluyo na. Kawang abitya na. Way manda, kumaltura manda. Ngarako na. Ngayari niya iro numala na, maringi kuma. Tuwala, jama o na. Numa iro, kart marama. Marama, yul ngunana. Ngarakuna, yurup marama. Antunup panama danja nguni kuna yurunana. Kain punja, balamal turunana manda yana jisuwo. Martinanja walala bala kakakakakaka. Tapi apul ngay na ang alamar matnay wawa manjina chaim na kachon na uninja katup miringo manda sebediwo na yuru jama jamada yukura na babap miringo wala kalki kiri ngamatangala walala yukura na nguni kainbo na ngayari una rako nilao Kanguni ngai jisil na ngalanja madana don pana ngai kawa yurunana madako wai manda malturana lele ngarako na ko bicara kadon pana madanja kuna yurunana papa miringo nanguni malaina michialena uri kalana uri pukul ko alana Chama meri wala langkala. Wala manda. Mal turunana.
nanuna isona adua la dao muni makongo lakanga langai korna maktu jisu alangoi balanya

Baltimore Radio.

0: If you lift him, he'll draw. If you lift him, he'll draw.
1: Mark chapter 2, verse 13 to 17, Lily. Jesu, gar irunana, Matthew na. Malangai Jesu, nguling urunja, marjina balai, rungayena, rangilili. Balawalanja, yung urunja, kulkuna, dikana, lung turuna, marjina, nanukala. Malangai tunipana, lakarang lamangi kung alana walalana. Kanguningai yukurana, marjina ja, tukarungo pranja, Jesu. Malangai nangala, wanganya na yulunguna. Ngai nina na, kobo ombongala, rupiah, yulunguna walalana. Lingkunan ngo, nguninja, jama, rupiah wunja, kobo nalawo. Yoro, Yaku jangai nguni yul ngo libai. Awipu jangai yaku Matthew. Katuk meringu elpiawo. Nini ni jangai yukurana libai. Jama ngai yukurana. Malangai jisu nja wangana nan ngo pijana. Wa yul ngo. Ko ngarakula maltura. Malangai nguni yul ngo ja. Tunupana yana kangkatirina balamal tuna nango kisuna yo pamar kuri balangay liba inja kari urunana nanya kisuna na balanano kalena wangali balawala yukurana ngatana lukana ngunilina kawala lang nguniduri at mirinja rupiah kumbu na miri walala ka room bakman na miri walala walala jayo kuro na malturo na inan ngo Jesu palaya na kari na yukura pala martinina na wanga imana pan miri na Jesu walana ka nanu kalang wala lundup miri ngo walana palangala wala wala yukura ngaten jalukara wanga imana wala lagi dara na nangala warai rumah kikonya miri yunja ka rum darai miri yunja yulungo yulungo yunganya jisu na muni ngai luka na ja nina na wala langgala turi yaj miri wala ja yulungo yulungo wala pala wala la wangana tawarka iruna nangu londok miri ngundana wala lana bicara na wai, naku warai ngai yukurang jisu yuluka nguna ngata ngulukala duri yaj miri walanya yulung-yulung wala. Malangai jisu yunja darana ngaku la warai walalanya. Junama ngai na walalanggo tabu wak merangalanya wangana jisu yuna. Pijaran jakam lakarangala. Muninguli yulungo kuyangnya meri ngamakurunja. Ngayar nguninja yulungo yakamarci ngula yulkala. Ngamatan raunja riri ngoro. Nguni linggo yuro riri meri yulungo marcinja. Dukmaran raunja. Cama woi. Mula yul kongo. Ngaro jadwala yaka marjina. Ngulikinja. Yul ngongo ni ngayi yukuran nina. Tuwari dono pabi. Yana ngara marjina jalili. Tuwari yaik miriwo. Yul ngu walango. Mariyuro. Walala bilion. Palagana na. Walango yaja. Palawal ngatirina. Nina. Kadua la dao muni makongo lakang langay ko na maktu Jesus wala ngoy balanya

Mark chapter 2, Urungunja 1 Uru, Pa 12 Lele. Jesus Yuduk Marangala, Rit Mina Yurunguna. Pa Mark Ururi, Ngai Jesus Njarungi Nana, Martina Junamai, Kupeniam Lele. Bala Karina, Mayambalk Lele, Bunbo Lele, Pala ulko yana wala lanja yulung yung janga kolanganya pala kono pungalana nan balana bunana kumurwadi nana nan ngujisu pala ngunyi malayinja ngayang balkleli martina yurum turuna yulung yung ka bun bunja nguni warpam tika kungangalana tanganginana yukurana yulung yung una ngunyini balangura ka durwaranja nguni bun bunja warpam na kungangala yulung yuna ngai jisunja yukurana ninana na ngunyini bun bungura jinawa wangana yukurana jawo lakarangala halalango nguriki yulung uwo Malangulinyo ya mriyo, ringo. Tambu mriyo, taramoro. Puna na ngunili. Kaangana ya Martina lili. Janjandur na ya. Virkmina, taramona. Walalanguni, jaltina ya. Walalabini, gana, nganya, ulupa. Malajisu wala. Yoro. Dalakarna, walalango. Payangutina. Kari nyara una. Yoro. Bunbunja. Yukurana nguni darana. Bilk-bilk lapara. Walawala nguni. Daramurunja. Ngal-ngali urunana. Nguni malai. Ngapalilina. Bunbulili. Walawala. Lapmerangala nguni. Ngapangurunja. Balanguru. Narpanja. Bala. Ngangana lapmangala balawalala nguli wicarana nganga korona tuyun mangala nguni na rik minanja yul nguna kayat damirina nguni yana mitkilili lapungalili pala kurudana nguni mala kumurlil na jisu wala ngay jisu yunja nangala walalana nguni ina Walalana, dambu miruna, lunduk miringuna, walalana. Muni walala yukurana. Wirki jika, mari diwaltina, nangu. Yuna mangai jisunya wangana, wikalana, wiri miri walana, yulungu wala, bicara nakam. Yulungu ngarako kai. Nungu yaca duur lingguna, buwayaktinana. Ka, walala jamartina, Tap turuna. Malapal miri ngunili. Rum maki kuna miri walala. Maki ujuruna yi. Yukuruna jisu u daroko. Bala walala nganya ngako la darok. Wanganala bijanarana. Nungu ya jaduur buwayak tinana. Bala walala. Kuyanginana. Ta wangana bijarana. Nah aku diwala ngayi yukura wanga ya kuma kot nanja bicandiye nanja yukura nguna kuya nginya miri ya nabi ngayi kuno nginya ngayi penyana kuno yuna ngulibayla kramanja ya ikpoy turwe ya kanangula yul ngoyonja yoro jisunja Mangitina naljarangoni walala nini na kuya ayangina malanga iwangana walala ngala bicarina malapalmiri walanja na kono mae kora kuya ngiri bicanja muni ngara yoruba la krama ya ipunja tia godara mo torwe ka muni ngara yoru balara goma Rumbal nan ngu
Muni jamada bijan wanganya yana yurunga. Ka bala koru wichan numayuro na amaya. Bala mangitirina marchi. Muni ngara kunjo duara tunupa. Muni ngara yoro. Paila karama yaipu duorwe. Riala muna chakura. Bala ngayi biliyuru na na wangana murikala. Miri miri walanja yulungu wala bicharina. Ma kangatiana kamara nganungwe kayantana. Bala marchiana nukin gala wangalulina. Bala dunupana ngayinguni yulungu lau yurunana. Bala jarana ngayungu kayantana nanwe marangala. Bala cari-cari yurunana. Bala walala yulungu yulungu yonja nangalana nganya yukurana kawirkina jika milar yuruna nir yurunana nangala ngayungu walala jika bina mari ingatinanja yukurana kuno o bala wangana bijarana yaka wara ingilumuru nangangulih ngati lenja bicara lagi. Kedua lah dao muni makungo. Laka ngalangai korna mak tu jisualangoi. Balanya.

0: Kisi yu kar iwan guya jama mi warain maltunda wo nanbal. Mark chapter 1 verse 16.
1: Kisi yu kar iwan guya jama mi warain maltunda wo nanbal. Mark chapter 1 verse 16. Wangan miyum nan yakan jisu ngarongan nguna rai wariwan kulun ko kalileo yo. Kangon alam nan maltuman yul ngon yakun jayman na. Kakutap mingun nan go andurin. Bandalaya tupal nyin ngayari boyan kanybuyo. Bandaya bili tupalin ko pana jamam. Palanan jisum koi onan tupalin ko pichanan. Wah yul pulay ko maltuan wala nyakun. Ngayam ngaro numalain maringo yuman numangaro ya ka kartumana yulungunan warain. Kabanda tupal ngakulam bila nyawi ma pala tupal yana kananan bana kainbum pala tunupan yana maltuanan nango. Kabichan balan nan jisu ngarungan kanayangal bana jipidun yutun yulay na. Kamalamar ma bana wawak mingu yako James kakuta mingum nan bali yako kachon. Kabichan ay bili tupalim yakan kainbu tunuk nupayuman matangay nga. Palanan jisum koi onan tupalengo pijanan. Wey, ko maltuan ulay nyakun. Palatupal kananan tupalengo ay maluk mingunam. Kajaman minam warain palayan bile maltangailin. Palatupal ngarunganan maltuanan nanbal.

Philippians chapter 5, verse 8, kabala bultin lel. Pilingatin dyan ng makanguni, ninan buko mo na uriyan muka. Katiyangun bala, numakadwal nina, palayala ngura. Kalpkinyanan kot, wangarwal na. Kaitibi akun biliki, yan ninin man makungun. Pilinom man dual, yul ngawalal, tira taon po na. Yakan ngula, puko muna uwi. Nguning uli ka darpa, ngutan ngunal, walong ngunja, balayarak miring ngunja. Palangayin uli, nguning darpa, ngutan jamariki, man maktira, puro mirira. Puro munja lachun dika, jilil na. Ka ngulinga itu ka yur ngunin na kot wangarawal nja romur prayara miringun nja ka ngunin itu ka yur ngunin na ngamakur na yan yuwalk na yan rom dunupan palanyan na kun nguni darpa puro manmakmira kacu walal miritibir ka yur kalarong manapul. Nguriki ngula naku malangu manmakun. Nguni naku ngayika garay jaltir nungu jamao. Pala jaman yan dunupan. Nguni mala ngayangu ngamata nganyanan garay nany. Yakanuma wangany manapul nguriki urunggal jayurungu walwalalanggal. Nguni walal kanina, puku muna ngurian. Walal angkuny nguni kuyangan awi, kajama ngulana nanginik na wangaran. Yakakin nini, walal anggal jarum ngur. Nindu kanina, mardo nupayan. Pala numatuyu wal kuman, lakaramany. Dawat maraman nguni yaik kuru na nyurum na walalanggung. Yaka numato marikilakara namir nguni nguwinja nguni munapuy na rum na nguni walal nguli kayur nguyur nguy jama kayur nguni liin buku munangur pili nguni yin rum mala walal nguli ka. Nguni jama meritira kura guru panamir. Nguni indu alto bonggong buku munan wanga bukmak na warpam tura jingara yangun. Ka bukmak ti yando nguni na malain tumariki malang turu warangulten. Yo. Nguni ngayi bonggong got wangariyun barayala jingarain. Pala ngayin do bonggong nguni ngulan nain mala pukmak na yan. Tawat turinja. Ngula yul to kayul ngoy ukiri tuwanja daruk. Kam. Biakun bray ura. Ni nguni yakur tumur yul ngo. Rui ura. Nito bingunja, unidinggan ang unja. Palangayin do, nuna Jesus Christ, charataon miriaman, liw maraman di ka, ngurungi, nanukin gal na, ngay barayalain ja.